Mayiria catalana va muda. Muda tu araya mayiria. Ngarela tan ku ku ya mo po ya ku ku te ha. Aba yuria na ku na ma ta ya ba ma. Aba ru ayure. Kila ma. Adari la na pa yiria. Azor ma cha na yure ta na bi na mo ta na. Tinga le ba ka. Antare me kan vai ni ja nula. Tu ba ya buodi.

never got us a bora. Manda zambang ni, wama zambang ni mintu liya.

0: ding na mazu.
1: Ya bana tuna gurbi zabe yore. Ya win na mila han pota nere u akon zanga lebe sarga. Ya tare ma tuna yana nere la kwa ngaru ba da

ka sere ou sou a son li bo anwe Jou ka pati kon sa Mwen ti lan mwen e CFA An sak si pati an ba